0: suna pali mi mana nga thoi ngai ki matam sanagi kanghanna le sil pumai hai bu kum lai dan le ngai tai bang na pari namo punamang na pali nu ma nga le dan sanagi kanghal tharak lai na hai duk sare ye
1: Santi Pambi, Nungshi Chaubi, Ima Nangni Puchel Tapi, Nang Nayeli, Santi Paujel, Malem Sigima Pongkading.

Ayo pong ni Pal gamit ni Fusat pa matamda. Tahan siya gani. Tungan-tungan ba film sing dagi lokat siya ba? Manipuri film is ay matang-matang wina. Ayo pong mapalta ba matamda sandok siya gani. Ayi bagi korjay dagi anisyo ba tangkak ta tangbal lan. Tara ni toy suba pandu. Konjal da amati thawrang putok ba thok jom renu bala. Putok pa da ting bang ba hem chan ning thok jom. Ngay ko ta kisi sandok siya gani. Ayo pong mapal makay. Pung tara taba matam da hamon Berlin singa medi yumlem bam bijuli te binasak pa matam isai matang matang wina tahan jagani. Numidong ba pung tara ni thoy minit tara sa pa matam da sandok jagani. Manglay bak da ay ki iray bak iram dam. Tharam lan thok pika da ba yum nam bablu thoram putok pa nong thom bam Roma. Numidong ba pung tara ni thoy minit ni fuzat pa matam da sandok jagani. Jayol sida Manipur. Thoram putok pa sagol sem Roma. Puthok pada tengbang basing di Laishram Rasesori sanglak pam Deva Chandra amadi Priscilla Thongam. Nungtel pung ama gamini tara chapa matam da tahan jagani. Waikom samu ngau na liba maitai puya. Western music lan thok jagani. Nungtel pung ama gamini nifu. Sakna raba singi wari sandok jagani. Nungtel pung ani gamini tara. Faus ki thoram thamjari mahau sagum nung thilbung ani makai. Pung ahum taba matam da sandok chagani, jinglon gi sairol. Sairol gi ahan bada, bi jingjalem amadi kangbudagi, simte laisholi sai. Sairol gi anishu bada, ke laingam amadi kangbudagi, tarau laisholi sai. Mar gi thoram sandok chagani, nung thilbung ahum makai. Thoramasida, Seran amadi kangbudagi, mar matamisai tahan jagani. Nungtilpung ahum gaminit yang kaitat pamatamda, sandok jagani paite gi thoramda, malmal soma amadi kangbudagi, paite laisholishai. Nungtilpung mari gaminit tarasat pamatamda, sandok jagani, thadau gi thoramda, holen hangsing amadi kangbudagi, thadau matamisai. Paumai gi thoram sandok jagani nungtilpung mari gaminit nifu, thoramasida, Sheshwanaya madi kangbudagi, pomai la sholishai tahan jarba matung. Why vaccine matter, the bat's verdict on animal welfare har bahiramasida, Dr. Dotrix ka unaduna wali sabatham jari unabigadaba arais asanai. Nungtilpung wanga taba matamda sandok jagani kabui ki thoramda, kamai janpui na sakpa kabui la sholishai tahan jagani. Mau gi thoram thamjari nungthilpung manga ga minute kun thoram asinda el hapuni na sakpa mau lai sholi sai tahan jagani.

tungan tungan ba si sa pusing dagi git matang matang ni tabire adun na thalum tabire ba si mega sa mahum dasmi mga sandok siriba akaswan Imphal gi FM Sangai channel dagini.

0: ima ungduna kanara roi mana pidaba yabra asuk luba tanfam sidabu mana leite haiduna tokpa yabra
1: hairu ranu boinau na hangru rabani leite na hairabani
0: boinau nang kari matanuk sathi ganu ise na ngamna ba hotna ge nang lairik phataba sunate kari gi parikha tharoi doino
1: haima ngai khuni he nang su Nasiena hairi basi tava loidri, pook hogatuna hek the sour gas at getaway. Ngai call me. Ngai call me boy now. Boy now. Boy now, no one I call me.
0: Ima Yare Kayabu lapness at Kadabano. Tapnanga, why back? Mean a targa color pink in ye. Aikoge. Boy now. Boy now. Sack loid of any lapness at Kinuko.
1: A bear, no passy among the cone in a boat. Tadra malis at creamy.
0: Takrima, ying on me. Kaisu tau roise imana sak to loisan biru ro ai baba ga wari sage
1: ado ningthi na ngau no ko be
0: baba baba how good trizalo baba baba
2: kai daw rage ado yam tu ina kori do bo
0: ai di tum ba how good tri male dana
2: au ga lage Kari le re.
0: Boy nao gi paisa hai bado.
2: Kari gi paisa no.
0: School gi toli ba sen fam do sen dok laga ma gi report card to lau biru dradi.
2: Nang hai se paisa piu hai bani le.
0: Hoi. Baba na school da amukta chat pi raga.
2: Maiko. Paisa do lai ta bani ne tauri se. Ai da su mamu da lai ti na hai ra bani ne.
0: Lai ti hai du na tau da ba ya da ba hai ba ma lai. Babu ngarang supai sakai ni hai bagum tau dai ne metric thagada bani angang do wakhal han thakidana serana ba amada chakhidara
2: ngarang kai ba paisa du di company gi loin thidokre namaton gi su sana lou da ba ya di en tauri sini ne aina tauri se
0: baba sana hai ba du di ko na chamrak sa ba yai
2: kari
0: angang gi sidi mai tamba gi wafam ne kari gumba masida soi ba tarabadi chahi su manga dauri bani mi gi mamang da su school gi fee thibangam da bagi parikha thaba to e haibasi mi gi mamang da sibana phare baba su khanduna yengbiyo nasa nupa mathantani ai ama larik tam dabdi nupini phare ai tamge su haijadre angang simadi
2: hey angang nang ai ngonda yam tae ne ko yam tae ba madoi khangda ba minate leijadi leitre kai no
0: baba gi judi wana ti da baba da taksa bagi itik su leijade Chatna baya bawa ngang nasi baba ba.
2: Ayun ang ngang basi chatna baya dres kini na.
0: Baba, saugat pi kino.
2: Saugat pa ay budi kaino ha. Saugat pa mo kaino ba? Laytre, nang ay isa ni ay pisa ha ba ibro.
0: As, baba, oitok pa yaba wa hay ba amalay. Sana bandhan thambra, pubra, lakbra.
2: Sana bandhan thambra.
0: Mapa ama oy bagi tau pam thok pado, tau biyo hay sabani.
2: Kadai dagi sana no bandhan thambdo ibo.
0: Ima ton gi layri ba mayandu dagi, amat ang di thambadi ay dana.
3: Tama. Matang sadana kari sulai taba anganga magi wada aibu pakshin birakano ha na haina kibo wado ngakna sanasi
0: ima to na ngangi dubu ima ton bu imung sigi mina tabra
3: imung sigi di mine ado na koi ga di mari lai na dabdo abe to se baba su inau su sak thire sak sana na bataw rasi kari no taw ga dabdo ko na khana rasi
2: aigi Aigi isana bu aigi itak to wangang bahaura ba. Ko wangang bahaura.
3: Baba sak thirabani sak sana na batau rasi. Angangi do matam hen ki ga dauri haidana machina wajabagi.
2: Hey, punamakse nana tholi banga tani men toy.
3: Kari nu tak piri bada.
2: Nang na nasa saure haidana mukba. Nasa singa saru sinaba khangdu winning bro ai.
3: Bisnu kari wanu hai.
2: Nang ne insal laga nasa sin ai bu usidanda.
3: Kari wano da baba, ayo baba hak taba ngamdi.
2: Nang mama ne. Angang sigi si taure, sumdaure, haiba nang ay khanaga da ba wadu da su, nang nasaad insal laga hek ta ngangan ba. Nang imung si da kari wulay banu ha. Nang na khantasa gada ba se, nang se kanano, ay se kanano, ay na nangon da haiba ki matok taate meem toy.
3: Oi baba, tamoa, ay gidi hajari ba sini. Nakai singdok na banap hai ko. Ai di isa yau di bani na panggil lagi jadi tamogi narung tuh na hingjari bani doa ina kari wahai kau bagi ngasih pahau bagi manungda ai ni ina wahai betagi suhi hingjari bani
0: 이마톤수 이마는 아시 파워 이나우 하이드나 하라우 하라우 거리 아두가 농마다 이마톤의 이마다 이세 하이나 거기브라
3: 에 시니네 다모 용세 앙앙 할사 앙앙 용기 마포 오예 아두나네 아이나 레호바 기이다나 다모는 살리바 쿠딩이 이나리바세 레호바 남자로예다나
1: 이나우 아두나 하이가노 이슬리 나우노 시나라가 미노 우싯가다바니 낭 아둠나 앙가노 네나
3: Tamo, ay di hana so hajar kiri berduni. Ay di kanagi su makapolo hai na. Kanada su isi hai na ngak nuan gadaban nupido. Ay nate, ngasi mak nakai sing dopio tamo. Ngasi mak nakai sing dopio.
1: Inaw, nang naimung sidananing nakatam na laibada. Isi na eet papiki ba laitaban iko.
2: Hey, nakoy looy na mag ay na nupiti ba da sawgi ba natro ha? Nupam luhong pan pamdun luhong jagi haidra hanjan hanjan haijara ba baba yadabang ambi nangbu imung sigi kanano kani weligi na thanda kalune ikai dro nangbu aigi sagai gi ahallaman lai guru singsida sagai yasda tilabani haiduna apok asa thaduna sak takra bro nangdi sagai yasigi maungni haibigi lai guru na masak kandri bani ne me thoi
1: Kai wahai kau bagi bapa nak tak pilih betul pun.
2: Nasah sahur ya, itu nampal tau ba. Aku undang wahai bosun nasah itu insal laga hayan ba.
1: Wahai bapa, adun nahai bikan. Aku kita mau itu nampan kerino, aku kangdi. Ima ipan itu ribi, aku di. Ipuroi bane isori kanduna, numit kudingi kongyagi upun ikok tahap sedun. Angan mamagi mapamda matam sang nei puroi bagi seba phangsege ni jeri mani ni moi baba
0: baba wa se ta ba yatre baba nanu pilon baga ngasi gi wafam siga kari mari lainage masidi mari lain han bigano ai khoi angang oi jar basu bie loir bani ngang nakhi ba wafam se masala rik tambagi matang
3: tamo ubire dana angang na ain tawri sha Kambiri dana.
0: Imaton su mai cakling aida ikang nang sin biganu. Baba mun nak kantabiu. Hau kiba matam amuk halak loi. Hai wai ningam de hai dana lari amuk tam han ge hai baya banate. Nupa di taragi mapuni hai ni adubu. Macha sem badi mapagi mathau na tabra. Nupi lon baga lari tam baga to sen yan sin biganu baba.
2: Hai Kiran. Lo sasilo. Amuk kan hal aru si ibani. Lo halak sin lo sasilo.
1: Ni baba. Piye bodo kan mali. Adun nadi hai biganu. Ayah mohon awak makatan angang seruui.
2: Tumbleyo, taning dia. Hey, nang se, ayah na pam tu nung si tu nung lauk hebro. Ha, nanang jadi apa se? Sage, sigi lay guru nusu ya ba matik cabi mau. Isam sam na hari pada sage iki mau hari pada. Ko, nang ayah iki wabu tasin nata tu na yumpam kol laga layba paman atro. Layjauro, matol lohungi talan se, nangi oijauro. Hey, lau, kira lau, jasi lau. Amu halagum si, nangi sana lawan ni ada. Upu dagi pesa sana lupa. Loi na putoran lupa natro. Loi ni yamsil lupa natro.
1: Woi bapa.
4: Luar.
2: Lau.
1: Inau.
3: Tamu. Cacie ada ba.
1: Inau. Nangka muktengaiku. Nupa hai basi di mai ni. Nupi oi biar koi na isiniril oi duna sakli ba mai adu bu mutat kada bani. Nangka muktetap thaku. Nang set kiga nukai daura bagi inau.
3: Loi deh. Yung tat kasu tauri.
1: Ina,
3: tamu a, aidi isi ibu si nenuk ni.
2: Lau ni.
1: Aku tak tahu kalau begini
3: noi. Kalau si tamu,
1: ina. Ha,
0: kadigi kopi do. Naca ani lay di sini.
1: Abi,
0: boy nau perikya thana ba. Aini nama rumah pangka yadegi pesa hanglo gani.
1: Abi,
0: soi dana perikya thahan gani.
1: Abi, angang do sahau dana cat kri. Kadai dah lay bagi hai betul, amuk tayang usut sel.
0: Hoi ma, penglap nanti jalan loi. Ayam amuk tayang uki ke?
1: Jalan usut, amuk tayir usut sel. Kali matau no. Ayi rumah unda kaya am land kerbagi. Ma ayi lay bag tina dona yumpan minare. Isa ani layre. Ay sumangon da laiki hay do na ima ipane intopire nung siba karino khangdri ngai ingaung ngaung na loina rure asum tho utam kibana aduka 이자 레이사비 파라바 간다 루홍 판기 와칸다 나우두나 레이리 마기 아빠암바 팡나나바 루홍이 아두보 마사 레이리 따만바디 마기 마타우 나타바라 아이 누비니 누비 오이비 아이 코이기 수 아사 아마 레이자리바니 농마 나트라가 농마디 Kwangda poloi setuna ikut na leng jaba kundo pareng nung siba bam jaba magi mapamda huk jaba pangani adobo laibuk na tamlam dre kanduna matam sang na laiminare paisa sen tok dringe waringe matam dadi nupilon bagi wakal laitraga Sen kara thok laga nupi hek ta loning mi basi bu nupa hoi basingi hongna sara nupi bu kari sulai ta na khan ba launing ba matam da lau ba khaina ning ba matam da khaina ba ma khoi na tauning ba kusi tau ba nupa hoi bagi hongna sara he nupi hoi bi na khoi se bu kahi ga praman tau sige Kari ni hai na artha hansi ge. Paap kaya na punsil laga sem banu. Nupa oi ba ma khoi na hai amagum, lai amagum. Henging ba matam da hek ta hek pa. Aduga, hundok ning ba matam da hek ta hundok pa ya bagi wakhan khan ba asira. Nupa gi tamoy. Ima, Ima Baba, na koi ani da langjak ki bagi sol pi ba dandi hai ba dora. Ai na vasi phagli vasi bo. Pok pi raga saung na nar ba yok pi rak pa. I sol gumla ba Ima Baba. Ani ge mitta ge pi ta ki bagi mahira. Ainanga si lili ba punsi asibo. Ainanga si lili ba sibo. Masibo nupi hoi bagi punsi ra. Masibo nupi ge punsi. Aigi lai pakla. Nupi hoi binang di tamoi panta bra. Puning bu kudum sen bangam dabra. Nupi oi bigi thamoi gi kwai dagi saura ba yekna ba oiri ba. Atum bi hai ba dugi mamang da. Lokhat pa ya da na thi na thi na ngang ba. Atum bi na nupi ahan ba usit ta ba di. Nupa ma khoi na thau na pi ba na ni. Aduna ngarang talak pa nupi da. Thoi na warau ba gi ma thau ta de. Devata khuding dagi athoi bani khanjari be ipuroi ba magi mango ni jabane ithaudang oi jari ba magi mang thaduna chijagi khanjari bani aduga

Anggap pani nupi hoi bi. Nakoi ke nakun nashe anggap pani. Thot nau pada leirang praman tau ne. Nakoi ke ing nacing leiman tau na leirang leinam ki pangkak ne. Aduga mal leirang leinam na mipum kuding ki thamoi busumal le. Aduga sorak lebati kaya mom gum saathi. Masih makna ne. Taibang sim mapuna lay sim lak pamatamda sayon khuding nupi usaura ba thodang la holli bashe punna mag she khanta ba wat pa aina nupi gi masak sing na u ba khang bangam lutre men thoi bi nangi thamoid asuk lingjel kha ba sakta mam lo tun lai ram gani hai bashe khamu do ba yesh kaya da pankhra Taibung na pangbang ang drama mayamari si kabu lahi na panggani kalore. Luhong paan nang na mayamari si kabu ay ayig tamoy mo kudum chan kibadagi. Kasi ayig pun si isin asum na lekha tari panitako.

0: BSF ve Jahin'ı Sudil Susur Sura ve Project Daleha Satle ya Project Daleha Susur adını Cüçeha Tuleyce ve Dira Vira Alak Duka Suravanı Siliguri Hiyunu Minister Nasa May Meyo Alak Sileyce ve Chief Minister Yaman Kemchan Sa Jawaharlal Nehru Institute of Medical Sciences Official Ka Do May Meyo Suza Alak Sileyce Maimeyi Health Commissioner, Director, Faculty Members, Alia Sino, Official Krenosa, Yazoe. Maimeyi Hai Matsusan, Teaching Fraternity, Alia Administration Kreno, Azre Biyuvanu, Preprasu Yue. Zuvikuha Anakai, Tripuyaha Akasmani, Infalhinoe. Musuhi, Arhit Asana Nosa. Dr. Dalradia, Chief Prayu, Sir, I have seen a prompt to learn to become.
1: Le doctor ni pawe pawe vaccine hai to hai government hospital hi ni taho vet department hi taho ngol le sir ni paw ko pawe ana vaccine hai to hai government we rate ni mo mai myu khai ni ngol le sir ho le paw ki ni ni be chairman hi e vaccine hata ee khawina hata do ni roju darkar rai ru mai to hai inform so we ni ne do ni camp ali organize lu ni taho ro ra ra sagi za myu hai ka ki ni rate ka ki ni so ge government ni myu khai ni pui ho sa ni ngo ho ka ki gi ru sa na hai pawe kha
2: ai han bu he mai voice ni confuse tal we hana ma sa so jo ale vaccine liz department ni issue so bre liz ito kilama we do ni benefit pui bra ito he swani ito kilama to ni ro no sho bi jume to ni mai chairman kitemeto mai voice ni ve ito hini palani kyalini hanabi he sane rawe bele ana netoni ito department thru ni tahe mone private clinic sin tare ilizo tehe pomai pomavi ma sahini pha hanabi tape ni pito private clinic tare ilizo pomai pomavi private doctors mai to hini kyalini pito hini tegine ho pito hini ilizo mi dot le po malai ana thru department hin tabare ilizo ito ni free vaccine hana he so bele
1: Sajiko sa chu ito kilomai ma tsu su ni ho ki ju ho pui ki ju wo kole ni ki sai hai sa de gi ni khoi na ro pe ga kole ni i mai kole ni bi ni bi bi ju sa ta hai ka ba ni ki er su ko ge ka ba ni hu ka ge ju hai doctor vi advice dai pa win na ge na da le pa ga
2: nga kilomai le zo taole ne kibe pushu de moi savane le pahere cleanliness so si ju pour moi pièce to wedi ça te go zi shan pe bi to ti shan pe bi te go taole ne large amount hin ki mone te ni ali ha pet ro khai ju mon le te ni si li ha sa ti li te de khai da go ta la pani i to kilomai bi style hin te ge so so lum bale ani ini bonus sin ha sa ha na mai ni ko no sho ju khona dibe so te bani vaccine ro pulo zamma tso tore vaccine hana ro pe compromise mo ne ha ro la le ro pe ni a mai so do he pon ra
1: khai khai le su ni chi tau le nyu ne ana ma tso su ni ini su no zo kai ri vi insurance ro ta bi ra e mai vi insurance ro ta bi ra e so ba tu ni khoi na i to do ni dar ka shu ju ma tso shu ju na ali te su ni khoi na do ni insurance ro ta bi ha ge ala bi re le zo ka do ni apply su le ge je ha doctor ni paw kha
2: hana pe ha i to kilo mai matsa sura insurance na khona hi bira kai ge ge insurance na bi he ida kila mai ta ta mai ito lose truly hali voli tere lose ka khu we sotevani ito income mai hatni vebra hatni in general subra ito lose sotevani insurance bi he bi lose dar ka sura tevani pohati to poto vaccine to jore lose ito ni insurance sulu we example ne we vo he le pojo bu CSF vaccine rujune poptina pina jore lezo kneve khona lezo sotnan tere ro itoni ve insurance rani insurance sokaiti ro lezo neve 80% total cost neve vo 80% recovery chance na hai bira sotevani chu itoni ve vaccine ro pake airtag roju imani other card ki ju tena jo bene khona ve bira tena pe airtag re ben neu hini late re lezo itoni insurance pomai pomai owners mai toni avi khona e insurance na ra bi ko ito hi te kyale bale insurance da de ve bugel zo vo ve bira hai di jo di ve bira jo ha ha ve bira ho ve lezo hai rabbit ve bira tegini hai bil beju be tevani netoni insurance so ve roko department context sure lezo itoni insurance sulu weju ito kilama doni benefit hana vishura hana sulu bale
1: insurance na apply sulu lezo office ka nahi ni tani dai channel hi ni apply sulu weju ha pawika
2: insurance help

0: zu jure ra kaisu ni ito department ne context lu ni ito department ne line guidelines se pevi la tele na ko so so ko insurance company me to ito ni kya bulin ni te ni ito we true ne sulu bale
1: insurance na zu khoina ali khai ha hi ni ba ho taw li re li zu benefit ngo po ho ji re li zu ngo ji ti ki ta ka yi bi ge je ba ho ka
0: insurance na pyu le zu ma zu zu su ni example cho po mo me le ni cho da ngo bi ju ha bi ha da ngo bi ju be vo da ngo bi ju be sa ba ne ha ta mai do ni dar ka shu tevane insurance hem so kai tere lu zo naku chip phane the ha so ma zo i to ni it personal recovery so bi ra tevane hana ha so lo
1: a khai ga le so ni jo i pu mai so zo kai bi ju me to hi khau hi na e ka bi ni ke so le vaccine bi mat so ji do ni chi pa le khai bi khai
0: kalore so le po khai re ha ji ni bi dar ka to ra ha si ni khai ju bi dar ka to ra secondly vaccine ru ju ha pe dar ka so ra vaccine pire lu zo ne bi khau na the le mo e ru pi mo e ana na ku vaccine pire lu zo na ku i to ne ve treatment so pa ki treatment ha ta la ta ba ra so te ba ni 50% precaution ha bi ki ra te ba ni vaccine ha na mai vo ish ni pele pele hi ne timely hi ne ha na ro lu ju ye ne mai so to hi pon ra kalore
1: Akashwani Imphal, Kauhina Vaya Kailu Redonu, Vaccine Pimolo Shijuvichi Behinu, Chicha Palojuvishos, Hanyo Akaisule, Kaloshure.
2: Chipa Vitre, Musohin, Sasone, Alapi Behinu, Moposo Solo Telulake, Arakasa Telura Lugino, Piku Sakao.

Aying, July gitang taramapan ing isingandi kuntaro. Ayuki pung mga makaitaba matamda ayang gihan batawang paring sandok pahujagani. Pung mga minit kuntratare tamzari yakairol. Hayengi yakairol gisay sa pasingdi. Pena gisay yekta arke surjit sing. Imale pa po kurumzabay sa gisay sa pa de Roji Musical Institute ke sai sa pasing. Laisuli sa idana saugaijam irai lema sanu moirang tem chau basing amadi haubam Divya Swari Devi. Pung taruk minit tara tahan jagani lewisung giwa famda pambi da Sarpar amadi kaupar pung taruk minitara manga takelambam ranjita chenu nasakpa maitei sei thamjari pung taruk minit kuntra sandok jagani matamisei kudal tamjagata pa saichakpa singdi maibam maimu sing kakching tabam labangini devi amadi pokrambam chandar kumar sing pung taruk minini pumanga sandok jagani tongan tongan ba matamisei pung taret Lantuk Sagani Konjanasum Hayanginasum the Tamjari Matamisei Hayangayuki Pungtaret Minit Nifu Tahan Jagani Taurani Sabi Devi Amadi Mahaki Mapanga Sakpa Kobagisei Pungtaret Minit Yankai Manga Tahan Jagani Tonambam Sandip Nakumba Violin

0: thoram da bir besing bu taram nok sari kurum jari inak ton su yobi rakte
1: yojar le ta to
0: pham pham lang de ling chin bi si
1: phani phani
0: inak ton ga si gi thorong ge re ba ta tham jari ba bori wa ta e si sang mana ba mong da har hapana set milon da kanan bai besi gi matang da song tham ro ben ga una dona sa ba ngori wa ta su tham jari
1: ohoi
0: ada ba an ba si di khongjom pra ba na ta mi na si sak bi ge dori ba si na thoksom buddha sing sakpi ge toriba matang asina thoibi ga saning khombi ga kaina ba gi matang le
1: mhm
0: atati tamina se
1: phani phani ta ton tamina se
2: ah

0: 낙돈 가 세기 다른 게 안 보이나 독섬 무더는 삭바 공존 빠르바 토이비가 선인 곰비가 까이나보기 마땅 실리나우 다미나레
1: 다즈리 다른 게 로비시 디따돈 장마나와 몽다 하르 하프나 센밀론다 까나보기 마땅다 정탐 로벤 서브젝트 매터 스페셜리스트 크리시 비간 켄드라 임팔 웨스트 레이브가 나나우고 우네드나 나 워리와타이 샤나제게 마시 무타미나시
0: 퍼그네 낙돈
1: 마시 코이나 카나제게도르비 히람시 changmanaba mongda akhoina har sibu matau karamna season naraga khoi gi senmilonda henna kanaba mongda purakani haibagi wafam asidani nasige expert oina lengshin biribasi dr chongtham roben singh subject matter specialist agronomy krishi vigyan kendra imphal west icar manipur center da lebibani ahamada dr bu studio da taram nokchari
2: ahama makta da aina all india radio gi wangang magi tanjabi bibasi bin da bu aina han makta da thagachari khurumjari akhoigi laibak laihau ma akhoigi har hapai basi akhoini ihan hamada akhoina thudang logoda busi karino haiba matamda aigi lairiba mapham sigi lobuk oiba yai aigi pham oiba yai aigi hinkhol oiba yai masida ista laibak laihau lairibasi akhoina ihan hamada mangonda yauriba laibak laihau si sang kayam yauge haibasi ihan hamada khangduk piraba matungda akhoina har singsi hapkada buni har haibasi akhoigi chemical fertilizers bu oiba yai organic ki oiba yai natural farming organic liquid minerals bu oiba yai ko ado ihan hamada akhoina masi haptingai da akhoina logoduba thaudangsi karino haiba matamda laibak si ihan hamada soil test tok thopigada buni adubu akhoigi soil test tok bose sidai sida akhoina soil sample lama lawa matamda akhoina karam kanda lawa da bula haiba timing ji ihan hamada akhoina khangbi gada buni ihan hamada akhoina soil sample lama lawa matamda ngasai gi akhoina thaga doriba mahi marong gi mapham haiba di akhoina phau thaba gi mapham oiba yai hawai thaba gi mapham oiba yai hangam thaba gi mapham oiba yai natraga egi inkhol mana masing thaba gi oiba mapham pham oiba yai daigum so maduda akhoina lawu da soil sample ji akhoina phau khangdi hawai khangdi hangam khangdi masi khau graba matungda akhoi gi soil sample ji lawbi ga dawani ado soil sample ji lawu matamda akhoina kamaina lawga da ge hai matamda khau ga loi braba matungda akhoina lawgo doriba soil sample ji lawu matamda akhoina yari gai leitem manaba mapham da gi lawbi ga dawani akhoi gi akut atong leiba mapham maya ma su lai ado ga dari leiba maya ma su lai law da gi lawu ai taraga so akhoi gi lawri da gi su lawbo ya aduna ngasai khaw loi gra matung sida akhoi gi laite manabe sida gi akhoi na soil sample se lawga da buni aru mayam na akhoi na common oi na soil sample lawba si akhoi gi ma gi soil gi aru ba si akhoi gi kanu phut makhai ma sida gi ya pada long nei mayam gi common oi na tawri cha duga kari gumba mara khara sangbo oi taraga di yam dra ba da akhoi na phut ama gi aru ba si lawbi ga da buni soil sample se aduga soil sample se akhoi na lawbi ba matam da akhoi na ihan ham ba da kari taw ga da gi ha ba matam da phut makhai ma gi si akhoi na kamai taw ga lawga da gi haiba matamda araiba mongda akhoi gi longi singna tobo yaba de akhoi gi b shape akhoi gi b shape sida isida ga lobu matamda ihana bda b shape gi sida akhoi na lebak che tobi ra ni nakana kan ni tobi ra ga akhoi gi ihana ba mathak thangba b shape gi kanu sida yauri ba sida akhoi gi lebak che lokthok ra ni lokthok ra ba matungda b shape gi tariba magi mongda de gi akhoi gi lebak che akhoi gi inchi makhai gumba masida sida khoi khokat pi ga ne ba ko ado khokat pi ba matamda akhoi na nga sa gi lokpham sida gi na dra ga akhoi hingon sida gi lobu matam sida na dra ga gi pham sida lobu matamda mapham ma ma ki lauraga soil sample se yadi kaigi no haibe matam di magi lebak lehau yauri ba sang sigi phajom singda leiri ba sita amatta mana di sang je khara mana hiena yawi khara mana ta na yawi adu sang mana na bagi tamakta akhoi na khwaidi gi laiba mong da jet ki shape ta magi mapham mapham da tari ba jet ki shape ta gi akhoi soil sample je lauga da lau matam sita akhoi na isa da akhoi da chatpa matam da kitang convenient oina ba soil sample je khaji khaji lor na pham da khwaidi gi nungai ba di akhoi gi plastic bucket ama pubir ka sakata ba plastic bucket sita soil sample sing je hapa ga pubira ga mapham ᱡᱮᱜᱮ ᱞᱚᱜᱚᱭ ᱥᱩᱱᱟᱵᱟ ᱞᱚᱨᱚᱜᱟ ᱠᱚᱭᱱᱟ ᱩᱨᱩᱢ ᱢᱟᱢᱟᱫ ᱦᱟᱭᱫᱩᱯᱤ ᱜᱟᱫᱟᱵᱚᱱᱤ ᱯᱷᱟᱡᱟᱱᱟ ᱛᱚᱥᱟᱱ ᱵᱤᱨᱟᱜᱟ ᱢᱟᱫᱩᱫᱟᱜᱤ ᱟᱠᱚᱭᱱᱟ ᱞᱮᱵᱟᱠᱥᱤ ᱜᱮᱞᱚ ᱢᱟᱠᱷᱟᱭᱟᱢ ᱞᱚᱠᱷᱟ

0: hire ni among chang ani market principle ya phaje de mo hire ni
1: Hai
0: nga le mong la ni asidi ai style na te mo hire ni adu bu last da yang pam jena fruit tu bu lai gi ba mishak amaju lai ni hai tara aduna akhoina kayumba public ki limelight ta thoke hire ga di phaje ba dungak ta di shom phang wa shana dum si accept tau jai ai yoi na je ai video dum chhum jam ri ung le ung ni ai na namaga thaga khi ba adu hai ji makhan makhan gi adum yam negative oi busula ai yam post adu akhoi ka shu khan de kem ba adu bu sidan ung ai di negative me yam dugi marak ta yam na hona jening ba na ha me ham am thing nei hai tare pun si ji da adu ai na negative me yam du ki da na ikai da na thagat ta ta ga di sai gi shom da tidana lejari ba nahame am jung thenerui duniya ta re aduna ngasai ge khoi negative part sidi dum sidi nongwi numita amam ba nga am ba lei shmai na ani ji pun na dum lak torom ne aduna si akhoi thodok na kashu khaningai oi de si khan mang ngam bol ngam dawai ji ai gi emotional maturity du gi makhapole ingna lei bang ngam ge hai ta ga di pun sida pressure bu oi ro then shmai na mi gi criticism bu oi ro sida khoi gi spiritual knowledge sem dar kata sigi mi amana khoi na kok si pu wangam da ba na hai je engon da spiritual knowledge wat pagi magi one of the khudamam ne hai tar pu si ji kamai ne hindu no je understand to tri ne hai tar ne alo hai mian lo yau de ne pu si ai de lo yau ni engon da tin ngang da ju pu si gi part am ne hai tar alo phajana ngang bo mi den hara hara khoi na wari sabi gi da mon da hara mon gi da na mathang lak pa da ga amu mayum da pan ba hina u he ga por pu yau ko bi he por pu yau hariam nu shi bo ge nom ne adu gi phajab adu negative comment me am du marak ta gi theng nei ne hai tar adu na hai je ani mak te dum adum yau dong
1: punsida phaphatwa hai di yan
0: ani mak ya phatatru
1: theng na wang gam ba wa kon de ni zo za na sung sai ding sing bi so za na ha le sing zo za lai kre na pa han ning bo zo phang ga ni ani kan de za na
0: adu di am phan phaw ei man da corona mung da ei video sum nam ma ga tha ga le ai facebook page sam da aina khale cha hi ji dai 365 videos nam ge na ai 350 6 dai wang nam ge ai gi wen di like pa ba ja ai gi habit nei ta meeting am jala ju adum ngak pungai ma ngai the word di like pa doi ni simak na ai pun si je kan bi ra ku ne habi ju ai yam na negative oi ba sai ta chalam ba ya ba moment oi lei ta ba na te ma si dai no urak pa ji kai no like sum para aga nda pun si da issue thing na da ba mi ba lei ado every issue khudi ma ki solution loi lei like si da ja ai dang asi imai pangan na lei gi dre ga hai je sansar dai aham na te ta re ko ta sing na har ba da ya ai hamba business to mi narak pada globis hamba ho kanda ai ga work to mi narak pina ngan ba nam le magi mo am pa jiman class 10 carding de lemre se maga iga punwa tam da ai je hena motivate to etar kayu di at least ai le tri ai je ai di chai ku nga so kanda jinang bauli tam lo ho re tar adu bu ma di class 10 carbon nang dringa da mai pa le gi dram ne so hai mi am ji khun yeng du di pun si da am internet di any problem toning wa tho a khoina ham ba tna te al hai bu do adu gi problem or issue do resolve to gi ba adu bu overcome tor ga sat khi ba mioi kya kya le ba khoi pun si ji da hai ba mioi sing du na ma na adu da experience tu de gi phang pa knowledge sing se larik amom loi ira tha me adu na ai na ngasi ma tha sa re hai ba issue do mioi um na di sol tor ham magi idea or magi guidance or magi knowledge to khat aina ng haktang pungamani thadara ga ba bam di khango du khat ne bodar ga tai aduna sigi wa khalon ji da samai ne tawi ai office ta sum na yam uner me je unawla kon tam da na ji gi mai issue ma har ni mana mai issue je si like si da magi shul san yau ye je khang ai tar kai no me am pa ne na aina like si pi du ne adu aina hai du se si like si pa lo ra ga amu unda se masida ina thengna ra phose like se pura ga 90% am halak te am ta hak ta adu da ai je question am to re ai hang jai se ma na halak tri se kai nu se kai gi orang ge da like se pa de adu na ma je pa dram ni na ma je amu ai na ta lak phose kai da na lak tre lak ta kan ji da ai like se ju dum halak tra ai ta ne adu da ina ure isi kai no ma sai na ji na ma na like pa dri se lyric laitabagi uramdev
1: mani
0: sa pani aina ahamda khallina maje lyric tu laitabagi patri ni khanba adu lyric se piro su pada wa ta adu yam pa ni ayo na kainu di lyric knowledge saibja akhoina school da college da tammi ba knowledge sa sina punsi ma hing